0: MBC Radio 89.9 LaRange.
1: Tan sa this no agan tu ta go and BC ni do mat sa pap e go homo ta Carl Quinn no me UP at mo sta go aka pesiski go aso maga gipi a hito ta e go agia bitu mo gita ka megist tan si go Carl
2: oh ato yan mano me tene go ta wa
1: e go homa ka gipi u pigin trap line si managa gi u pigi he ga we na ga chi Utina nanto eta higi savogawin.
2: Aya o mota skiga ne ko mota ke o so pigian. Oni chige skape o ne ko cha. Maga ya no ti chwe o mes ka no mana o ta nanto. Chege pun pa is ka pate hat. Nanto piet pa ga na yo age si piet pa ga mina pe to ga po ga pinta pa swen. Aya pito sa gay kan siya tayon mahuk tayon manatagam sa higiestek ay nuti siya yon ay ahta yako tuh siya kyo kyo siya ay wasa gay kan ako tawas sa gamaya o gay kino sa ako siya
1: ego
2: tayon ba yun aha
1: ego humana Kagi to sigi nom ganan ne kamun. Tanta to si unin gagi mati taini ago.
2: Oh, mchimo che ge o pigi an. We are ne go tao e pan man ne ge. Mste go ski ka na ge ha pache hat. Ta go man ne ge ne ka mot man na to ko he. Ay ay si chige o na o e tap sko to na na to me go a pa. Ne ka mo na man ne ge. E ge ne ka mot te ge. Sega chigeo nega mo na pichu chie wai ga na